Pia mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua.

Pia mga bala pungla program ari YFM Iban Kuching ngaw YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Pia mga bala pungla program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oha! Oh,

Piyak mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngaw YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

Pia mga bana pungla program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha! Oh,